ko postaja shaha etlebi iru dishami ofisa ko postaya ko serbkhaya pishchi ko nujakrina ka web hafkariya pivendi en suri ravakriya aw abya ka jiche chuvaya plana keta ye kush bunu vaji ko chalakrina ka obar farah karna ka khismatun postaye hasim krina ka gishtina khalke waje ugun dawari dar dure biya ya ko hawjabika ko bcha bajare etlebi.